no go tera ka kolento mono mongolo go kunga Rogers Kangwana bo ire byana sa sore tekenege sa FM enguba ya monyegetinge nga yalo begete ege sakurwa go kunya ka bamana nchiga iga nga yalo begete ge sakurwa e margo bega ya bona mono bego kuna kanyaka a ntege tego chiko kwela singana yani ya gatatu yengencho karoli tangani mongolo go kunga Rogers Kangwana akora chana go tero kuiga kujiase

chenda ko bari bagari ngati bane butukuru byogonya ko bamunenje miyege SFM ngo bigetinge timatina nganya rubigetere rikurwa ukonya ko bamunenje ga sumuro bwo kubuna kanyaka ko ngane tukuri ya base ya cheza cheza kana ka sister 779 ashiri ndinyana ndi bagari ya kema ryo konyora libaga ryo kubera umubuye sani music group ako chenda ko tera chimori chingare ko konya ko bamunenje muri yabone 15 on 12 chetrasi chinsenye chabone butuko 12 chetrasi chinsenye chabone butuko chimori chingare

0: Ani bagari ya watu wani mutukuru biya kwa nangamu na chuko chaga si studio Kena gesa FM kwenye tinge
1: Incoming MCA 2027.
0: All right, ngawa tiyo wetu korobia.
1: Tegatego tetatu mtu stane liyo kero mugire nga Margo Bengia. Awa kirika bons batalom gea tayons pienkima. Awa kuwa ni andons wetu sivale.
0: Asante sana mbiyama no kema.
1: Wangera waika bons.
0: Thank you. Kevin, ngawa kwa wetu korobia Kevin ni nakali wakana ngawa tiyo wetu korobia.
2: Hello, Sorobi, wairire?
0: Wairire biya.
2: Ndo mbiya tole? Ntengi ifin mga kakuru kiroka. Ano, kanto sitio yo mintoga igana mwe pole.
0: Ngo iwano mga kawa wate, pinki uko kwa nanyweta yoko mwanyere?
2: Ya, ya Sorobi.
0: Ero wako mwanyere? All right. Aya, ngawa tiyo wetu korobi ya?
2: Kata imamu minto wetu korobi ya? Kukoro kukaro. Namu natata. Kukufiri pukaro. Rafu na kuwa nilinu mulisi mabirikoro nyacheki.
0: Nakiyo kwa batevi.
2: Na wako nyo wetu korobi ya?
0: Sande sana madere.